faw kulcolo mo wiñe lor folo mo lor kangul mo wol si mamu mo sanko mo ñongul mo si wol lor sho si dogo tardi nan kulcolo mo woroti